0: Carnitine and sweetened by stevia. Best cafe. Ang pinaka-the best na kape. Mura na. Healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
1: Ballroom on one.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.

0: Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ballroom on 1!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Ballroom on Wall.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Makal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang

0: Yes, usang-usang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang Fried Chicken. Puwerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all! Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat atin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serix Bautista ng Bacor Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy palang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
6: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
2: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy, OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. This song is presented to you by Era Natural Organic Shampoo. Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff? May hair fall? Mag Era Natural Organic Shampoo ka na!
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
7: Makidis to.
8: Ferong walat.
9: At parang watang-wata
10: dahil sa Era.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
12: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa Era.
15: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
17: Beautiful sun.
18: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na.

0: Sunday's Best Featured Artist will be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kalusugan Alert!
4: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: Sunday's Best.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kalusugan Alert!
7: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Batata!
9: Break time na! Anong panunod?

0: Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
4: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fesh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: si ano Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pag-

0: umaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pag-abot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sana all.
2: Sana all.
1: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Sally stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Sunday Old Stock. Sunday.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday, Old

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: Three-in-one soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA Three-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang banaba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Sunday on stock. Sunday

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: The song, the singer, and the anchor, Joe Bonds. One Radio, 91.3, Tindugo na.
8: Domingo po ngunyan, arog po kang dati magpumpong alas 8, sagod pong alas 10, sambanggi. Ang sedo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Medyo tardi kita, tahali kita sa Iriga City. You know? And of course, I would like to acknowledge, I mean to congratulate Mrs. Maricar Beher Orque for having finished and graduated Master of Arts in Teaching. Okay? And again, kaeribaan ng tapungan niyan, si Mr. Jose and Erlinda Behir. Ano po? And of course, si Greya Jo and Chair Wing. Ang pasidyan natin medyo nahudyan. Ano? Pero maski nahudyan, huli man daw at magaling ay naihahabol din. I would like to acknowledge Roda Bilasa Bula, Lin Binyas, Marwin Bilien, who are watching the program right now. And of course, kan saro pa yung Domingo, ano? Si Ren, aday ko na-acknowledge kan last Sunday. Siri man si Wilma Fuliero, ano? Kan Domingo ko ay nipa na day na-acknowledge. Again, sige. Yara ako na sunod-sunod na surulawgan. Anyway, ang masunod tapong, ang primero tapong kanta, ano, requested song po ini ni, si Aling Antadong, ano, requested song by Baby Badilla. Baby Badilla, this is now your request. Casablanca, this is for you.
9: Mic 2. Using the jam.

Memories of Our Dreams. Again, Loda Gilay, that was for you. Para sa imo po ito, ano? Sana day mo nang malingwan ang sa imong katimsong. Ade, sige. Anyway, sige. Igwapo po, ano? Tikitod-tod lang tabi, ha? Ta... kunyang kita. Sige. Anyway, huni, requested song naman ini, ha? Patugtugong kugrara ini ta, kunyan. But request in kan sa kuyang amiga, my friend. Sabi digdi kan sa kong amiga, lingada. Sabi ni ano, okay. Anyway, sige. Madali lang ha, ta may pighahanap ako digding, kunyan. May pighahanap akong nasala na naman. Ade, sige daw. Okay. Sabi digdi, this is a requested, is a requesting song. The song, the next song. Sabi kaya digdi, good evening. Pabati po sa mga tagapakinig ng iyong programa. Sila Manoy Dolor, Manoy Dolor Bidol, and Yuli and Ben Barameda. Sili and Pading Olibo Bural, Manay Emma and Yik Barameda, Ami and Nelmar Tangkuan, ala magkatangkuan, and Mading Mayet and Pading Kadibarnido. Sa kuyang apo si Mariel Bicas, Barcibal Ason, and Manuling Bungat, and most especially sa sakuyang agom na always tindugon. Ayan. Ayan. Pwede nang gadang pagpa, ano na, pirmin tindugon ang Berting, ha? Sa Berting Bungay. Ang song po na request ko, Faithful Love. Again, Flory, Mrs. Flory Barsaga Bicas Bungay. This is for you. Faithful Love.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Bago kita mag commercial, I would like to acknowledge and I would like to say happy birthday, Mr. Juanito Barcelona, who is watching the program right now. Sir, happy birthday tabi. Ano? And our next song, by the way, balikan tango na po si Mr. Maniel Muguera para sa mga masunod na pagiramdo.
1: Musika, balita, informasyon, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 coffee.
8: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee.
9: And Best Cafe Black.
10: Sana all.
11: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
12: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

si Sir Manny Almoguer. Pag-irbang po graray kita sa masunod na Domingo, magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. Ansendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Our last song, Love Me With All of Your Heart.

hanap nindo ang dekalidad. Siguradong serbisyo. Kansay na talaga. Asertado. Makukuha ang gabos na kaipuhan. Pag-air and apply. Arugan. Gravel and sand. Boulder. Fresh gravel. Jumps. Hollow blocks. 3-4. 5-30 block. L-line. Laming C. Na klase min cement. Mayon porcelain. Mayon porcelain. Apo kabilya. Steel bars. Plywood. Asin mga pintura. Mga yero. Coco lumber. Good lumber. Asin doors. Asin kadyakul pang iba. Available. Pay Maya. Pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out at kang bill sa tawad. Home credit. Dakulun pang iba. Debit. Pwede nindong i-home credit. Puhan nindong hards sa barrio. Presyo. Bisyo. Garantisado. Kayang pulsa mo. And makukuha sa Song Samsagas JRS. Own investor. Magbord sa 0981-565-6367. Jebra

siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 55 minuto makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa sindugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa programang King King. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibadan.

0: sa mga katindugon niya rabing hospital. Soy, parahay na kamo. Aning luna, kanbulan na Hulyo, bais sa manya tong may kamunduan sa Bukons. Nati ang aming sa amumuping punalingkat. Lar, it's my way to feed them. Don't run straight up. And to bring with this sea venture. In a moment of it. Sa mga katindugon niya to, Digdi Street, Gundari Street, Sir Dis, Bate Katarinis, Dosok, Bakrovin, Shakani, in 91.3, News FM, sa pangaral po, Bossing Gray, Bossing Romy, Vula Madam, Kagandahang Osang, an sa kuyang partner, si Manal, ako po, si Bueno. Ang gwapong lalaki, in-inviting, as in, day, nungka masayuma, nagtatardadangog kami sa programang, King King, kasurug kan tama, kansala, o soa. Ngayon taratugrat ang kamuktakan kan panahon na base sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa twist monsoon tiktar sa Luzon.
1: Si Bueno Soa King King King King
0: konsain bagon dahilan Anmet Ilocos Region Cordillera Administrative Rambale Tarlac Pampanga Bulacan Cavite Laguna Rizal Oxuro Oriental Mindoro, Palawan, asin ang natatanang party kan Luzon. Kasabakol Region, particularmente probinsya Canalbay. Paminsan-minsan may mga katindugon pagdalom ang kalangitan na may mga lugar makaka-experyensya din warak-warak na paguran sundo sa makusog na parong paguran dahilan sa paros habagat.
1: Si Bueno Soa.
0: Mantang an Visayas asin min da nahawa dugon kan thunderstorm nyan igwapo ning nasi ripan na low pressure area an pagasa sa distansyang 1535

0: Sarong tropical depression sa laog nin 24 oras.
1: Si Bueno sa
0: Inkaso mga katindugon, ini maglaog sa Philippine Area of Responsibility asin maging sarong bagyo. Aapodon ining si Josie.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Si Inday, mga katindugon, si Super Typhoon Inday, nasa luwas na po, ano? Pang Sabado, nasa luwas na siya ang Philippine Area of Responsibility. Pero nakinining 18 gadan, manong dahilan po sa mga pagbaha, dara po kan paro sa bagat.
1: Si Bueno sa
0: Kaya kapag kaarog kayan, mga katindugon, igwaning abiso ang DST Pagasa na magkakaigwanin makusog na mga paguran sa inman na lugar digdi po sa kapalibutan. Dapat permi na po kitang maging alertado tanganing makaibitar sa peligro.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Lunis na naman, Mr. Buda, Mrs. Oras na naman tanganing maga ipos-ipos sa kusina. Apera kayan, Mr. Preparara na so pamasahin ni Nini Buda ni Nunoy. Eya ba na si Mr. Perming kunyan, ba Rudon? Pagalo na si Mr. Grabe ang stress.
1: Si Bueno sa
0: King. Sa mga katindugon niya tong atab, yang una sa luwas, tangani na mag-atindir kan sa inda mga respektibong obligasyon sa pagkaaga, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, good morning! Si mga katindugon niya tong atab man niya una sa mga merkado publiko,
2: good morning!
0: Kumusta ang sa tuyang pahit ngunya na pa? Base sa indong kwintada ka nakalihis na si Mana, piraman ang sa indong natipon. Asin ngunya na si Mana, piraan sa indong target na tanganing madagdagan ang sa indong mga nakatagong yaman. Ang sa indong pigagamit sa Urual daw. Naglalataw manong mani asin manong dyan sa Peter. Kita pala na mga Filipino, halos ang satuyang ganansya sa Urual daw, lalong-lalo na mga pobreng tikoy, nauubusa na ang dakulang porsyon kaini sa pagkaon.
1: Si Bueno sa
0: ang ibangani palan manong mani dahil lamang kisaray para sa mga emergency cases.
2: Good morning.
0: Kaya sabi ni Pai Tumi,
3: doon ako nalungkot.
0: Alaga ng pinaka-importante mga katindugon, daisa na po kita mauyam. Diretso sa na po ang satuyang buhay sa ibongkan kadifisilan. Dahil po malingaw kada bes na minamata kita sa pagkaaga, magpasalamat sa satuyang kagurang nanda. Dahil anta ang pagmata sa satuya sa kada pagkaaga, dakula na pong blessing.
1: Si Bueno sa
0: King. Ay, kumusta payaw ang merkado publiko? Garinga si payaw ang parabantay mo dyan. Asin sa kabos na mga yao na sa inda mga respektibong pwesto. Si mga atab man na yao na sa merkado publiko tanganing magbakal. Kan sa inda mga epektos na ilalako po dyan sa mga bulod na parte. Digdi sa satuyang kapalibutan.
2: Good morning.
0: Mga para uma mabuhay ka, mga para sira pirming magpasiguro tanganing makalikay sa peligro. Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Empowered Women, Albay Operators, Transport Cooperative, Tricycle Drivers, mga para padyak, luway-luway sa nabasta doon.
2: Good morning.
0: Programang ini atud sa Edukan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mga katindugon, baluon nindo. Tangani, makataram ka mo. Totoo pala ng pigtataram ni Bueno. Na sa pag-inom nin regular ka na Best Cafe Green, sexy ka na, mga katindugon, healthy ka pa nga.

0: manok ni Osang fried chicken nakakaiba ang siram sabayan pa nilibre gravy an mga akit nagkukuray ko say sabay tara manok utang tilam igwa po dyan sa banwaan kan malilipot nagwara irak digdi sa syudad din Tabaco igwa sa banwaan kan malinaw tiwi asin syudad kan ligaw mga katidugon sa satuyang pagbalik an ratsadakan kig-kig bareta.
1: May mga araw talaga na ang iyong ramdam ko, ang atawang pamilya at kaibigan, walang takas tawan. Buti na fast relax. And they want to share the
2: relief. You too. Relief. Fast relief. Buprofen at paracetamol. Share fast relax. Share the relief with the ones you care about.
3: Ibuprofen is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoftener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Bayan ka pala, manon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawakan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalas na?
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco, Sampang, and Tricycle.
10: Good news mga kapit! Kayang-kaya ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, if machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ting high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, naku RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulihan at abot-kayang appliances. Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
13: Ilabas

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging... Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-90051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Cousins Hometel. Hometels in the city of true love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide parking area vehicles. Located at Zone 6, Fatima, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 07-637-6946, 0950-9260, or usage at our hometown. Book now to accommodate and see you. Hometown, your home away.
3: Si Bueno sa King King.
4: Third time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos agaliwat sa saidugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na po ang rat sa dakan. King King Bangreta. Lado lokal, posibleng magkaigwanin pagbabago sa presenting effusive eruption kan vulkan mayon. Pasiring sa mas peligrosong pagputok. Ini ang nakapalaman sa ipinagpaluwas na abiso kan DST Pampagasa kada kalis 11/2026 kon sa record and P nakahalangkaw na sulfur dioxide emission na umabot sa 13,128 tonelada na naglalataw. P nakahalangkaw na na-record sa nakalis na 26 na taon na hababa sa nang diit sa na-record kan taon 2000. Sa presente, nasa 199 aldaw na puon kan ibandera ang alert level 3 sa bulkan Mayon na nagpapadagos ang effusive eruption. Alagad, pinagsasabi na ang taas kan sulfur dioxide emission sinyal para sa mas agresibong aktibidad kan bulkan o potensyal na magbago ini pasiring sa explosive eruption activity gikan sa summit ng Madara. Nindakulang peligro sa palibot kaini. Dahil lang kayo nagpatanin ang DST PBOK sa publiko na ang presenting alert level number 3 posibleng itaas ini sa mga maarabot na aldaw. Kon kaya ang mga otoridad panagos ang pangirumdom bawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone mantang itong identipikado sa extended danger zone kaipuan naman na maging alertado.
3: Si Bueno sa King King King, King.
4: Mga edipisyo ang panginot kan Department of Public Works and Highways DPWH na pig-procure para sa mga proyektong nakaalukar sa 2026 General Appropriations Act GAA. Basa sa impormasyon na nakabot sa kikigdigdi sa Premier Distrito Canalbay, haros nagkapira ng multi-purpose building convertible to evacuation center ang nabid na asinagkaigwanan in groundbreaking ceremony. Na sinyal kan pagkakaigwanan nin aprobadong presyohan para sa mga hardware materials na akseptable kanegosyante, kontraktor asin gobyerno, magigirumduman poon kan magkaigwaning kontrobersiya sa flood control projects kanakalis na taon na punduna ang procurement para sa mga infrastructure projects kan gobyerno sundo sa kabangaan kan taon 2026. Nadakol ang nag-agrangay dahilan sa nawaran ang mga ininin oportunidad na makapagtrabaho sa construction. Pinaglalaoman, doro-diritso na ang implementasyon kan mga proyektong pinunduhan sa 2026 General Appropriations Act na mataong oportunidad nanganing ang dakol

0: igwa nin trabaho
1: si bueno sa king
0: arestado ang sarong daraga na pinaga ko considerar high value individual listed drug personality sa sarong bypass operation na pinagkondusir kan mga operatiba kan Pideya Bicol katuwang ang Kamalig Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit kan Albay PPO asin Coast Guard Intelligence Unit kan Albay na nagresulta sa pagkakakonfiskar ni Shabu na nagkakantidad 680 mil de pesos kanakal o kasuod ma bandang alas 4:55 din hapon kana malitag kan mga otoridad ang suspitsadong sumbikala na pinagmidbid si alias Dona na nasa tamang edad residente kan sarong barangay sa naunang bita ng banwaan na konsain nagpabakal inininduang katamtamang kadakula na nakagakod na transparent plastic bag na igwang laog din siya bo na katukal ng 95 mil de pesos bypass money. Alagad basado sa karkulo na sa 100 gramos ang gabat kaini asin pinagkakarkuloman na ang kantidad na sa 680 mil de pesos. Sa pagpapadagos ka na unabita ng operasyon na recover sa posisyon ni alias Duna ang kadakul-dakul na mga drug paraphernalia na sangunyan nasa kustudya kana mga otoridad. Ang naunambita ng sospitsado sa sangsangon mga katindugon nin pagbalgar sa mga provisiones kan Akta Republika numerado 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act, mga katindugon.
1: Si Bueno sa King.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa
0: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Arestado ang saro pang daraga matapos magpabakal ding illegal na tangke nin LPG sa Ginibong Biden entrapment operation kan mga otoridad sa banwaan kan Bacacayalbay kadakalis na Sabado. Bandang alauna imedya din hapon kan magpabakal ang suspitsado din sarong tangki kan midbid LPG na panluto sa sarong pusher buyer. Pig midbid ang suspitsado na nasa tama.

0: mga edad asin residente kan sarong barangay sa Banuaan kan Bakakay an operasyon ginibo kan mga tawhana kan Bakakay Municipal Police Station na kaibanan ang duwang representante kan kumpanya. Tain, enot na na-confiscar sa posisyon kan sospechado ang sarong kargadong tangke na 11 kilos na gasola. Asin sing o empty na tangke kan gasol na ginamit sabay bust mga katindugon kasabay ang kantidada. Igwa pa mga katindugon na nakuha adad din 31 tangki kan LPG na 11 kilogram asin igwa man na 11 empty tank mga katindugon na gasol na kunsain gabos-gabos ang kantidad kan nakonfiskar na pinagtutubudan mga katindugon mga palusot na LPG nasa 156,600 pesos and naunabita ng sospechado and sangunyan nasa kustudya kan Bakakay Municipal Police Station asin nakatalaan sang sangunin pagbalgar sa Akta Republika 8293 o an Intellectual Property Code Act asin Batas Pambansa 33 laban sa naunang bitan ng sospitsado.
1: Si Bueno sa King.
0: Pinakusugkan lang Transportation Office LTOB ko lang kampanya para sa road safety sa paagikan pagkondusir ning libreng theoretical driving course sa manlain-lain na parte kan Rion Bicol. Ginibo kan LTO Legal District Office Drivers Education Center ang libreng TDC para sa mga empleyados kan National Irrigation Administration NIA Albay Katanduanes Irrigation Management Office sa NIA COVID Court kung sain pinanginutan ng aktibidad kan mga district oil enforcers tanganing hihiras ang mga importanteng kaaraman unong sa salbado asin responsabling pagmamaneho. Mientras tanto, matrayong pumana natapos kan LTO Partido District Office Drivers Education Center ang duwang aldaw na libreng TDC kasabay ang pagdistribuir kan sertipiko sa mga kwalipikadong partisipantes matapos makumpleto ang kurso. Sigon sa LTO Bicol, sa pagikan na unang bita ng inisiyatiba, padagos na ipinagbubusol kan ahensya ang pagtatao nin mas madaling aksis sa dekalidad na road safety education. Tanganing masabutan ang pagiging responsable, may pagmakulog sa kapwa sin pagsunod sa mga batas trapiko kan mga motorista.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod ang iba pa.
2: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194, 6182-4105.
5: Tao po.
6: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
5: Paulinement?
6: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.

0: Buen Osa. King, King, King.
1: 33 na makalipas po ang alas 5. Maning Manong Dan Bitara, oras na naman tanganing magbadag. Maray na good morning sa mga nag-birthday. Belated happy birthday kay Manong Imbol. Kinaban Manong Imbol. May naglaog na malain na paros. Maray na good morning kay Madam Ganda, ana principal kan San Jose Elementary School, Madam Reste Espiritu. Sa mga idol, kay idol principal Fernando Pando Margalio. Isabay taman si Pading Arnel Rabi. Una si Madam Chat. Si Lola Paring. Ay, Lola Aida. Ay, Haranina. An Sabado. 90 anyos na si Lola Aida. Ma-celebrate bunggang-bungga. Kay Chalioni Martires. Chalioni, kumusta ka po? 90 plus na si Cha Leone. Kay Ma'am Cathy Hiron, Cha Salvi Coral, Mr. Jomi, and Ma'am Pasien Sistina. Kay Madam Tess Bordonada, dyan sa sentro kan malilipot. Siyempre, ang madihon ko na ika ngaya pa di, day mo na naman ako pigmabante. Ang madihon kong magayunon, si Madam Mading Emma Barquilla. Kay Lola Aida Ramos. Beth Calios, kay Mading Birgi Kanyo, Ma'am G Kanyo, as in siyempre sa so mga dati niya itong mga pag-irima, retired principal kay Sir Vic na Carizo, kay Domski, dyan sa Bangkilingan, buda siyempre si Madam Espiduroy, kay Madam Evelyn Camases, kay Idol Rose Bulofer, dyan sa Barangay San Francisco. Kay Parauma, kay Sir Joel na Balyeta. At sa iyang misis, si Madam Agnes Balyeta, nag-retire naman mga katindugon. Ano ha?
0: Si Bueno.
1: Enjoy your bonus life, including your pension. Maray na good morning kay Madam Erlinda Bulanos. Happy 32nd birthday sa aki ko na si Baby Lynn Bulanos sa Purok Dos, San Isidro, Inawod, malilipot. Demetrio Borbe, George Senior Castro, Erning Mular Jacob, kay Tess Bonito, Sonia Safranca Coronesa, Pitulan Rodriguez. Good morning, kumusta ang panahon dyan sa Bicol? Okay pa man po mga katindugon, ano? Batiyon ko ngayon sa kuyang aki na si Roslyn Bilan, Jeric Bilan. Sabi ni Rose, kay Abby Cabria Bien, Erlinda Benitez Vilches, Analisa Binos.

0: sa kay Manong Dan Bitara na pahali na naman pasiring sa Malinao National High School, RGCia Cornell kay Madam Milba Oliva Gaita, siyempre mga katindugon sa iyang partner na si Manong Jenny. Manong Jean, kumustaan sa imong pagbisita sa imong mansyon dyan sa San Francisco? Kay Maria Corazon Buban, Bert Bio, happy birthday kay Jericho Dilla dyan sa San Ramon, tindugo na. Siyempre kay dating Chief of Police Dilla. Kay Bogs Aynira Brimbuela Jr., Maricel Milliares, Patria Basil Bilangka. Tau-tau naman sa iba.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Ang programang iniatrod sa Indo Candinel Bakery, tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na naparty, Cantabaco City Hall. Pag sadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, Permingyaon, Anbarsaga, Itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamuhan, merindalan pamanggihan. Sa Bitiri, solve ka. Good news sa mga nagpapamatangasin na agahan. Digdi sa sentro ka siyudad din Tabaco. Anbarsaga, 84 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda, nininting barbershop and saloon. Pakatapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri, Pirmingyaon, si Ati Met Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan na nira Busboy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Namun, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An edot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lak Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa we wash we dry we forest just relax makukuha sa purukuno poblasyon na Malinao Albay. Marado good morning kay Sir Nats Mabing asin kay Lian Kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, House of the Rising Sun, Iguaning Beautification Project sa barangay, sa mga eskwelahan, naghahanap kamonin mga dekalidad na pintura sa inkamumanuman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda, kolor na kursonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukualong National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barera, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner man asin kasurugan programang kigig si Tabaco City Councilor Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kansyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal, pighagad kan sanggunyang panlungsod kan siyudad din Tabaco kay Alcalde Ray Bragais, dirihiran ang Public Safety Office sa Sinan Tabaco City Police Station na istriktong i-implementar ang sidewalk ordinance kan siyudad. Basado ini sa pinag-aprobaran na resolusyon kan sanggunyang panlungsod sa nakalihis na sisyon regular kaini. Katuyuan kan resolusyon na ipagbawal nanggan ang pag-ukupar kan mga sidewalk sa siyudad din Tabaco kan anuman na kaulangan tanganing makabuylo ang tao. Konsain, dahilan sa ulang ang sidewalk kung kaya ang mga tao balag-balag na sa piot na tinampo na peligroso para sa mga ini. Naglalaoman sa sanggunyang panlungsod na magiging positibo ang pag-aksyon kan opisina kan alkalde sa naunang bida ng kahagadaan.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto, maabot sa 831 mga parauma sa probinsya ng Albay ang pinaglalauman mabibinipisyaran kan natatapos pa sa nang 5 irrigation projects na nagkakantidad 61 milyones de pesos. Sigon kay National Irrigation Administration niya Bicol spokesperson Maria Banairo, ang naunang bita ng proyekto ang mapakaray kan irrigation services sa 683 hektarya ning umain. Ang masa sa irrigation, mataon ng sufficient supply ng taski na kulang ang kapalibutan. Ini, makakatabang tanganing maprotehiran.

0: ang paranoma, mapalangkaw ang produksyon as in ang peligro sa pagkalugi. Tinawad doon ni Baraero Investa ang gobyerno, makakatabang para mas maasigurar ang agrikultura as in sa hanap buhay kan mga komunidad kan depende sa paglati sa ibong kana. Paburubagong panahon, ang mga irrigation na i-turn over na iyo ang repair as in rehabilitation kan istansya big as in burabod hunop communal irrigation systems sa Blinaw, Siringman, sa Bayan Dong, sa Bakakay, balito as in bankiruha din Ligaspi. Pinagsasabi, igwapa din mga dugisyon projects ang naiya Bicol sa iba pang lugares sa na.
1: Si Bueno sa Digging!
0: Duman mga katidugon sa Banwaan kan Pulanggi. Nagpan Pulanggi Municipalisyon sa mga magin mga hobines na sa Indapong Estrikto nang i-implementar ang Municipal Ordinance Number 2 Series of 2022 na minaimposin curfew sa mga minor di edad. An kuon mga katlas jis nin banggi sundo kronin pagkaaga an lakdang mga katindugon na gigibuhon tangani na maprotehiran ang mga hobines pagiging imbuelto kaini sa mga daking bangay lalong-lalo na krimen kon banggi.
1: Si Bueno sa King!
0: Marata! Kay Lola Sining! Oy, Lolo Angel! Marina, good morning! Belated happy birthday man tong barangay Audi Barliso kan Santa Teresa na kasabayan pa no so birthday celebration ni Mayor Sinon July 11 pa no lamang nga po nung barangay turog-turog ang pahit. Maray na good morning one kay Lola Gilay, Lolo Basi Buda, kay Lola Igay, kay Mr. Bong and Ma'am Hasmin Villaneya kan ano na nga ni itong pahit na ito. So sa indang medical and diagnostic clinic dyan sa barangay Tagas, good morning tabi Madam Hasmin Buena Fortuna, ayan, medical and diagnostic clinic palan. Ali kami duman ni Agong Kasuod ma.
1: Si Bueno sa King!
0: Taod-taod mga katindugon and iba pa.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free mounting na para sa ligtas by at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion Tabaco. Tara na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, undercharge, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099.

0: 951-402-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo ng smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea, na lumiisa lang ang number one sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Limampot isang minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa. Mariing kinundi na ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng teritoryo ng China ang Batanes. Noon, inaangkin nila ang West Philippine Sea. Ngayon, pati Batanes teritoryo na rin nila. Ano na ang susunod? Palawan, Zambales, Cagayan? Ani Tulfo sa ginawang symposium matapos tawagin ng mga Chinese scholars ang Batanes bilang natural geographical extension ng Taiwan. Binigyan din ng senador na timing ang naturang pag-angkin dahil kasabay ito ng 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Kasabay nito, muling iginiit ni Tulfo ang pagpasa sa kanyang Senate Bill 1625 o West Philippine Sea Education Act na layong isama sa basic education pero tungkol sa soberenya ng bansa upang labanan ang disinformation.
2: Si Bueno sa
1: samantala, ihaharap na Nation Panel ang susunod nilang testigo kaugnay sa ng National Bureau of Investigation NBI sa Umanoy. Banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Prosecution Spokesperson

0: Carson at Lanao del Sur representative. Siya Alunto Adyong, si Attorney Jeremy Lutok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang nakatakdang tumistigo sa pagpapatuloy ng Senate impeachment trial ngayong araw ng Lunes. Sa sinabing na ang testimonya may ebidensya via gintilong ote, otin vids at digital files kognay sa pahayag noong resto sa video binanggit o presidente siya at ban sina pangungkong Mar- First Arter Martes mismo ay patay.
1: Si Bueno sa
0: muling pinagtibay ng Pilipinas kasaba ang 13 bansang ang 2016 Philippines China South China Sea Arbitral Tribunal Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng pagunita sa ikasampung ng naturang desisyon sa magkasanib na o magkasanib na Pilipinas, Canada, Estonia, Germany, Iran, New Zealand, Romania, United Kingdom at United States, binigyan din na ang mga sigalot sa dapat marisugma sa mapayapang paraan at United Nations Conventions on the Law of the...
1: Si Bueno sa...
0: Samantala, hindi sinus ni Senador Judge Pampilo Ping bubukas ng Green Bank of Internal Revenue Bill, lalaman ng tax si Vice President Sara Duterte na kasulat na autorisasyon mula sa Pangulo. Sunod po ito sa batas. Ayon kay Liwas sa Section 71 at 270 ng National Internal NIRC at sa prudence ng Korte Suprema, unang hakbang na magbubukod ng walang pahintulot ng Pangulo. Kung pinsil without written authority, I will vote against it. Ayokong masisibalang araw na part ako ng nalanga batas. Ayon kay dagdag pa nito, kahit ang impeachment court ay hindi maaring lumabag sa batas. Sa akin malinaw ang aking posisyon na without authority from the president, hindi dapat pabuksan. Di offense dito. Basta sa akin, ini-invoke ko dito, Ani Lacso.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, upang babawasan ang mga pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iminungkahin ni Senator Jazz Paro na ilatag na agad ang listahan ng mga paroob ng isang linggo. Sinuggest ko, in-line fence o prosecution para sa isang... Yung mga witnesses dapat holding room. Tapos kami nang maaga sa isang testigo, hindi mang araw, Ani Lacson. Ma-compromise ang pag-present ng ebidensya. Pero ma-din in such a way na magsayang ng araw, Ani Lacson.
1: Sa King King!
0: Sabi ko na nita, dogman sa nakakakak. Kung an ba konstitusyon nagtataram na 2/3 of the terms of Senate ang dapat mag-convict sa sarong impeachment mga katindugon, di si size talaga, di pira man sa nangyaon dyan, 12.
2: Sa dami ng ginaaraw, kaya dapat G lang. With C Plus, G to support your daily grind, G with your shine. With proper diet and exercise, C Plus is your daily board C Plus with zinc capsule.
3: Corbic acid plus zinc is the generic C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na salasel, dining bed with frame, pang furnitures para sa indong harong, office o kaya bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, Paco City, Yaon Sanas. N. Boyan Furniture also accepts customized design and solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apro 917-33987 or 08-943-58 for more.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa. At serbisyo, hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located Bangkilingan, Tabaco City.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts.

0: perfect pambaon, pamerienda, pa-snacks, Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Nuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center ang proteksyon mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center kunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mad Animal Bite Center kuna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon. And man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building. Tayi, Tabaco City, Pope Hospital. O i-contact sila sa 0976-1996 o 0969-3119.
3: Hanap nindo asin siguradong servisyo. Supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Dragalan Sand, Boulder,

0: debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials. Presyo. Presyo as in servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Kuha sa Zone 7, Happy Homes of Divi, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 08-813-1564 or 0936-367-16.
1: Jaya Enterprises.
2: Si Bueno sa King Maging King.
3: Standard time, 2 minutos na. Makalipas po ang alas 6. Arabon po niya dagda informasyon gikan sa Banwaan, Kantiwi. Nasa Sir Jolito Brizia. Sir Julet Marasok.
4: Yes, thank you so much, Sir Buen. Marina Aga. And Marina Aga man sa Karabay. Marina Aga man kay Chuto. Yes, dili po sa ba. Sa mga dugang na informasyon, tabi Sir Buen, pay, nagkondusir ng lecture malangon sa crime prevention tips as in anti-bullying awareness ang Philippine National Police, Police Senior Master Sergeant, siya, Ator Kantiwi Municipal Police Station. Ang nanambitan ng aktividad, ipigsabay sa ginibong SPTA General Assembly na mga magurang at mga pratukdo kanakaaging Sabado sa Naga National High School. Tinauwanin doon kang naunabitan ng opisyal kung ano paano madetermine paabot asin malikayan ang mga pambubuli sa mga eskwelahan maging sa naghiras ni mga kaisan kung paano man maproteksyonan ang sa mga pananamantala at mga illegal na gibo. Natapos ang nama sa pahagi ni Open Forum tangani na mapaurog ang abangan ating koordinasyon dugan komunidad, kapulilaan para sa kaligtasan kan mga kaakian. Yan sabi Sir Ben, ang mga dagdag na informasyon halipo din sa Banwaan Kanti Wilbay para sa programang Kikig. Siya, tindugon pa.
2: Tindugon na. News Report.
3: Thank you so much mga katindugon si Sir Julito Brizia. Gikanaan Kanti Wilbay.
2: Si Bueno sa
3: programa ang sa kumusta na si Lula Auring dyan sa Tiwi? Naga? Lola Auring, kumusta? Pahit? Ayos man nga niya, Buen? Ano nga niya, Maray? Sa Petsa 16, Webes, piyesta po dyan sa Samuyang Bansakan, Lip, holiday po iyan, kaya makakabuelo ang gabos na magpatyal-patyal. Magpasyar sa nata, paano? Ha? Sarado mo na ang tinampo pasiring. Na, paano ngaya, Bueno? Pighiling ko paano so sa kuya, Manong Mane, nagpara irarom ta igwaki pigastusan. Mas importante ito. Pero, yaon man giraray at sa tuyang pagsuporta sa mga aktibidades maski na nga ni simple sana pero importante mga katindugo igwanin panahon tangani na magsimba ta an kafistahan pagtaupo yanin onra tuyang mahal na patron kay Our Lady of Mount Carmel. Kaya an sa tuyang mga katin ha kuning kaso pwede man ako nindungag down tadu makipista.
2: Si Bueno sa King
3: kita upan mga katindugo ano naga lakaw-lakaw ako kaso banggi ako kaso udma ha kaibanan ko si Agom tamala nagpasiringan kami sa ano o dyan sa clinic ni Mr. and Mrs. Villanilla ayo taigwa kaming kinua dyan palan sa may party kan bako igwa manin kipiryahan na maransiwa lugari
5: masaway ka duraw ka
3: an piryahan tangani na magayon dapat nakakulong na tangani bagang medyo disinti man lamang asin igwa pa man lamang kita ki

0: pigtatago na kun ka mo nagsusurugal niya. Diba na yan? Manong mani? Ah? Mas maray kun ang sa indong piryahan medyo maray man ang kamugtakan. Bako nagaribaga na maransiwal ang ati, grabe sa palibot. Ha? Ah? Gari may nagpaparong papati niya. Diba na yan? Sisayan may sadiri kang piryahan na iyan dyan sa may pagayon kayo na manindo tangani gari ang pigiimbitaran niya to dyan na magsugal so mga parasira ade ay mga parasira mapagal baga maglawod ha dahil na ka mo magparo-puro pahit kan mga puro piryang antapir di mas kunyan kung mag-enjoy ka mo. Tangaya ko ni Guaman kang ride. Duman ka mo sa may rides. Tangani na magini ka. Kaya, pero kung mapahit ka mo dyan sa garida kulo na lamo, kainda. Oy! Arani ma bakulod barangay hall an piryahan. Buda, tinampu ba gaiyan? Marairahay na pag padaplusan ko ta na kan mga senior city akaw nag breast walking. Ha? Kundi pa ano, tandra mga gamit sa piri tapos ati grabe
1: lato ba na yan
0: nati sa palibot dagman daw ka yan kasabay duman sa probar na sanggunian duman sa saindong resolus na piga aprobaran nindo ang pagbugtak nin piryahan day
1: ka tulaw ka
0: talagang ang nyato oho, sabay man niyan sa resolusyon na pinga-aprobaran kan sangguni ang panglungsod kung igwaman niyan kipermiso o kung bako dyan sa barangay na ang kalinigan a regla ron. Iya ba, Ana?
1: Iyo,
0: tabi! Pagkarayan nindo ang sa indong mga istip dyan. Ha? Tas yung barang ka mo kan sangguni ang panglungsod, ha? Di okay na mag-operar ka mo dyan. Pero, ang gusto niya itong taramon na mantinurun po niya to ang kalinigan sa palibot. And kung kita man mabugtak nin piryahan, o sumagayon man lamang. Ah, sumagayon. Ako masyadong lantad sa mga aki. Tugal i... Ah? Oho. Iya ba ang bahay?
2: Si Bueno sa King! King!
0: 11 minutos nang makalipas po ang alas 6. Siya, mga barangay officials, kan bakulod. And so, chairman na sa kuyan, ano daw makakuaman ako ki resolusyon? Kay sinira, makagad kita ng resolusyon magunahan. Tamaaraman niya to, si mga kondisyonis pat sunodon, mga katindugon ka, opera. Sa inman po na lugar digdis. Iya, ang pinaka-importante dyan, so safety and then kalinigan kang palibot. Taday man pwede na arog ka iyan. Iya, ang satuyang pahit.
1: Lato ba na yan?
0: Na tanganing makadilin siya sana. Dahil lamang kita ki-concern sa environment. Dahil lamang kita mga katindugon ki itatauman na serbisyo sa komunidad na iyo ang host. Tangani na kamo magdilin siya.
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Nasasabutan nindo tabi ang punto di vista niya to digne. Ah, na dapat kaakibat kan mga pribilehyo na pig i-enjoy po niya to, dapat responsibilidad man.
1: Pasaway ka, tulaw ka.
0: 10 minutos na makalipas po ang alas 6.
3: Basta makatya.
0: Likay-likay po kita, ano? Diyan po sa barangay hindi, may nakurinti diyan. Ang ginibukan, bata aki paman, may na height yata iyan. Kita maluya tindugon pagabot sa mga pahit ka iyan. Ang mga matitibay ka iyan, si mga barkada niya to dyan sa Albay Electric Cooperative. Manong mani, so, kuyan, linya kan aleko, naglaylay. So naputol baga, dahil ang ganparo sa bagat. Gustong ikuyan bagakan na kuryente, ang ginamit niya manob, ano, so kahoy, tuminulay sa

0: Luiso Corinte? Ha? Ang apod ka ito? Oh, high tension wera? Ano ang gusto mong sabihin ngaya, Bueno? Na po kita, na kung kulang po ang sa tuyang kaaraman pagabot dyan, dai po niya to pagmitiran, ipaaram po niya to sa mga yaon man sa nasa palibot na, lineman, kan albay elektriko operative, tas hindi po ang nakakasabot ka iyan, o bako na minsan, igwaman sa inman ito na lugar na nagdidiskarga mga katindugon kan sa indang mga epektos, suminabit man sa high voltage na linya kan albay electric kuryente man. So ang gusto niya itong sabihin digne, kapag ka medyo alanganin, kulang ang sa tuyang pagkasabot, ay po kita maghara-hara, tangani tamabugtak sa peligro. Uyug-uyugun mo an. And so, sa imong intention man sana, mga katindugo na, ibugtak duman sa safe na lugar, sunag kulaylay na kuryente kan albay elektriko operative. Kundi paano lamang, ta, so sa imong ginamit na pandugkol, pang tukdul mga katindugon, tuminulay duman so kuryente. Iya ba na dinalagan pa man kuta na sa Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital, paano lamang idiniklarar kan attending physician na DID did. Wala kang hiyawin, no? DOE na mga katindugon, dead on arrival. So kapag ka kulangan sa tuyang pagkasabot yan, dai po magmitir, lalong-lalo na sa linya kan albay electric cooperative. Yeah. 14 minutos na makalipas po ang alas 6, i-acknowledge niya to ang iba pang mga katindugon niya to na nasa Facebook Live. Thank you so much sa 79 live viewers niya to ngunyan kay Cecil Barbacina Toledo, Nurse Biblanyas, Merly Pubukan, kay Elizabeth Vilches, Jael Birano, Joseph Bombita, Mioy kay Kagawad Mila Brutas Ibangilista kan San Isidro Ilawod, kay Joseph Bombita. Shoutout sa gabus na para padyak sa Parada Size. Padyak sa nang padyak. Naglangkaw naman so sa indong kuyan, so sa indong pamasahe. Day pa man nga buwin, oh. Naghagad na kamo, nagpetisyon na kamo, Chiri Burha. Buda Jerome, nagpetisyon na kamo. Sir, mahagad talaga ngayon kuta na kami ki increase na mahalo na ang bottled water. Mas mahal pa sa gasolina.
1: Si Bueno Sa.
0: Kayo manang. Maray na good morning man kay Monique Leona. Kang Vidal, Perla Bindal, kay Ma'am Des Basco. Si Ma'am Des, nag-i-enjoy man kan sa iyang bonus life. Niyo? Saro man na retired public school teacher na nag-serve ning tultol ngunyan, nag-i-enjoy kan sa iyang bonus life. Travel digdi, travel duman. Basta mapirak, maparoy, ano, Ma'am Des? Mami Dil Madrid, dyan sa Desmondes Marina, good morning. Kay Dr. Silvia Biloso Prado, Doc, kumusta katabi, Doc? Gari, travel digdi, travel duman, an pahit man ni Doc. Basta nang gad mapirak maparoy, dahi pagparasayang, o dahi pagparataguon, taan buhay, nyato sa ibabaw kang kinaban, limitado man sana. So, enjoy life, sabi ka ni ba? Kay Marilo Mirandilla, Estrella Bismonte Arcos, Kevin Binalya Buban, kay Ninita Bitago, Tess Banyas, kay Manong Jun, Miranda Boda, sa sayang panabang misis na si Madam Tess, dyan sa Panarayon, maray na aga. Sering man sa gabus ng mga paraantabay niya to dyan sa Binitayan. Mga makusugun an kurarat.

mga katindugon. Ano pa nga buwen ang pahit niya to? Ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology, Seismology, patanid mga katindugon na posibleng magkaigwaning matinding pagpusga kang bulkan mayon. Ta, na i-record ninda ang pinakahalangkaw na pagluwaskan sulfur dioxide gikan sa ngudoy ka ini na pinakahalangkaw sa nakalihis na 26 na taon. Di ko niyan baga, sige sa nang digay. Oho, sige sa nang kuspa. Urugmahon man ang mga bisita niya to na natatanaw. Nagliligid ngaya kikalayo, pababa. Nagpapasiring sa mga galis. Bunga gali. Miisi gali. Basod gali. Ayan, mahiling po niya to dyan. Nasa 199 aldaw na. Ngunyan mga katindugo na aldaw. Puunkan, magngurub-nguruban bulkan mayon. Puuna, itaas ang alert level number 3. Eh, baanan niya ta sa kalawig. Halawig unaan panahon na nagsasangaw ini. Ngunyan sa na nagpamati na delikado ang pagsabog. Nainutan pa siya kan. Bulkan mayon kan laon. Nagiulok man ako kaitong mayon bulkino sa kanlaon duman sa kinaman ano. Oho. So, pirmi pong magpasiguro na magdarakan N95 na face mask. Kasi ito po ang rekomendado na niya to. Dahil ang ta, ito, mahal nga lang mga katindugon. And tandaan po niya to, paros habagat po ang prevailing winds digdi po sa panibot. Sa madaling sabi, kung nagpusngak mo niya na alas 5, tagari igwa ko na basa na nagkuspa ini katindugon, delikado. Papasiring ang digdi sa mga nagkapirang lugar sa Premier Distrito. Pero at pa man lugod, nanday naman po siya magkaigwaning eruptive activity na makakapirwisyonin maray, lalong-lalo na duman sa extended danger zone sa 7.8 kilometers. Ano po? Na mas mapadakol duman sa mga aatindiran kan gobyerno dahil ang takaipuan sindang iibakwa. Subaad lamang, iyan na ang mga ultimong sinyal tangani na magkulpa na po ang aktibidad kan bulkan mayon. Pero magsunod kita duman sa abiso kan P-Box na delikado para po sa sarong explosive, ayan, eruptive activity mga katindugon dahilan po sa ansin taas po kan sulfur dioxide emission. Taod-taod! Ano iba pa?

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maiwas aberya.
2: Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHeritage na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary.

0: to. Kinabalan. Oh, Anyas Marina, good boys. Kay Hanilin Galvez, kay Jean Abrera Christian, kay Romnick Barbero Bilaos, TB Christian Masinas, Vicente Bar- Madam Eden Biron, para dangog sa kinaban, kay Madam Alice Marie Clambo, Herseis Sakayan, Vicente Barbante, Chris Sunga, Loreto Luna Sin, masiramon magparabasa sana de.
1: Si Buen Osa.
0: Pag nagpaparabasa sa naman, no day, na magamit ka ng isipan eh.
1: Si Buen Osa.
0: I-congratulate pala niya to on si Miss Viena Milena kan malilipot. Taga San Jose po siya. He won as she was crowned as Miss Governor's Cup 2026 during the Albay Intertown Governor's Cup opening ceremony last July 11, 2026 duman sa Albay Astrodome. Nagpapadagos pa ang karawat, ano, nagpupuon pa sa naman, 17 gabos na LGU ang nagsabay. 17 ba yan? Dapat 18 kuta na ta 15 munisipyo tulong syudades. Baad sa laan pagkakwinta ko ano ha. Ta 17 sa naman sinaga sabay na mga muses. And si Miss Viena Milena, iyo po ang kinurunahan na Miss Governor's Cup 2026. Congratulations! Oy, sa mga taga malilipot! No, yugo-yugon mo an. Matibay si Viena Milena. Dati niya tong estudyante ini sa San Jose National High School. Iyo? Di sige. Marina, good morning kay Mar Blanca, Analisa Binos Balmaseda, kay JV, kay Ligate, Wilmer Doro, Mari Silvinas, kay Bading Boy Nunez, budak kay Madi Auring, nabang agom ni Boy, and kay friend na, ayan, ano pa ngayon buwen, ngunya na Lunes, panduwa para sa impeachment trial mga katindugon na ni Vice President Sara Duterte. So sabuta naman ta, tapos na mga opening arguments na po testigo nagkaiguananin mga argumento. So an ikaduwang simana para po impeachment ma crucial na sa busa no ha. Ini ma testing manong mani buda manong Richard Buntales kan kaso base sa execution mapaluya base sa mga argumentong papahiton man kan defense manong mani. Pero kita po, sabi ko na nga ni bilang Filipino, magmirun po kita maghiling magsabot bako natanganing mag akiisay manalad. Magmirun kita tangani na masabutan po niya to ang tama buda sala manong mani. Tabasi duman article on apos gabo an mga aligasyon bako po bako simpleng mga aligasyon, mga aligasyon na talagang magabat. Ayan, ito sa nang grave threat. Ito sa nang pig sa sabing kuyan mga katindugon, ill-gotten wealth, tapos unexplained. Ito ang mga dapat mga katindugon masabutan niya to kung ito totoo to sa naman mga katindugonin politika.
1: Si Buen Osa.
0: Tudok to sa naman mga katindugon ki mga balo-bagi. So, proseso po ini na dapat ang lambang saro sa satuya masabutan na ba ko ini madali.

0: kasagutan po niya to na ang mga nagraralaban din panilyang abogado. Minsan lang maririparo po niya to na nagari nararatol ang yaunduman ta duro dipisil baga magdepensa manong mani sa mga aligasyon na mga bat. Kaya rin po talaga kaiyan sa na gabos ng mga abogado unduman igwa po gumisintar kung baran sa katunada mahihiling po niya to. Bakusa naman po iniboardin sa ladukan prosecution buda sa depensa. Lalo na burden ini manong mani duman sa mga senator judges niya to. Sabuton po niya to na kaipuhan man nindang mag-adal, kaipuhan man po nindang mag-research. O, dahil naman nga buwin ki problema bagang ganyan. Paano kung nang nagluluwas duman sa paliwanag kan AI, English, o dahil panasabutan, ipatagalog mo nga ya buwin. So, pigigibo ta ini na kamugta ka na ini mga katindugon ta kasabot kita. Gabos na mga abogado matibay kundi may mga nagsasyain line ta, may nagsasyain dahilan kung kami hanggang tumansasyon mantang ana depensa kanya ko naman kay Attorney Narbasa ta rinigulso pigbabasa ni Kalilong. Ay ginawa na ngayon my question is not found there. Paano ka mag-question na naiduman sa sinumpa ang affidavit, di ba? Kaya nagigiman kitang nakasabot man kita nindi itano ha na impuan tao naka nang niasin mga ka tukawan na mabasa niya dapat na maglihis ka duman sa sinumpa runot ka rimatian sa imong kredibilidad. Na iyon na iyo ito ang gustong gabaon sa mga katindogon kundi witty man ugaring ito si Kalilong, ano? Matibay man, kalmado sana, maski pigigisana. Si Senador Alan Cayetano nga ni, dahil man siya kinapaga, duman sa gusto niyang dalagan. Luminataw man giraray, so, maut na pala tawo ni Kalilong. Hilingon. Sabi ko na nga ni, gabos, medyo magabat ang pigpapasan na responsibilidad and prosecution as in and depensa siring man mga katindugon and senator judges po niya to.
1: Si Bueno sa King
0: 38 minutos na makalipas po ang alas 6 naging makusog si Paros-Paros Paros Habagat medyo ang tent city baga dyan sa barangay San Jose lantad na sarte di siyempre igwaki mga tent na talagang ilalayap ka mo dyan siguro paagi naman iyan tanganing day na ka mo magparaduruwa-duwa na itong pigu-opresir sa satuya kan gobyerno na lilipatan na harong dyan po sa barangay Binitayan, aprobitsara na po niya to.
1: Si Bueno,
0: takon arog ka ini na nagpapailing nin sinyal ang bulkan na masabog. Sana daiman, mga katindugon. Mahahaloy pa po kamo sa evacuation center. Pero kung kamo maswerte na na-interview na natawanan ng mga dokumento, papel na tangani na maglipat duman sa resettlement site sa Binitayan, magpasiring na po kamo dumanta. Mapagaling-hilingon ang sa indong kamugtakan. Tandaan po nindo, iyan Paros Habagat. Paano kon soy-soy ang mga pag-uran sa mga maarabot na aldaw ay terrible po ang kamugtakan nindo. Paano kon igwa kamunin mga
1: si Bueno sa
0: talagang mapipigado po kita nin maray. Kaya giraray ang lokal na gobyerno kan malilipot sa pagi ni Mayor Sinon pipadagos po na iingganyar kamun itsara na ang pigo-opresir na harong

0: Housing Unit, kan National Housing Authority, anaya undyan po sa barangay Binitayan. Iyo, pag nagkulpa po ang bulkan mayon, padagos man po giraray na pwede kamar kan sa indong mga lati dyan sa may pamitisan kan bulkan. Ang problema lang, bawal na po dyan na mag-istar. Bawal na po dyan na magtinir ning haloy. Ta, ang bulkan mayon, dahil naman nagbababa sa zero, perming nasa alert level number one, ang pinaka alerto ka ini. Kaya mga katindugon, please grab the opportunity. The government is always willing to help us, so try to help ourselves, yourself also, di ba? Duro difícil pa no na ang gobyerno yaon, bako man ngayon libre buwin, igwa man giraray kami nin babayadan. Ang babayadan po nindo dyan daga. Tangani po na, so kabayaran kan daga, magamit na naman kan gobyerno para sa iba pa mga katindugo na kaparihas na housing project na pwedeng pakinabangan man. Kan mga kaparihas nindo na nasa dilintera nin peligro ang sa indang mga House of the Rising Sun po. So kung maninigusa naman na luway-luway magtaupo kita ning kabayaran, taan gobyerno pag dainaman iyan ma daiyan matipon, siyempre maski puro pa no, so sa indang proyekto sa paharong magkakaigwaman ning delay. Eyo? Pero kung yaon kita, tiga appreciate po niya to ang programa kan gobyerno, and then nagikitang resipiente, willing man kita na magbayad, ayan ang pigaapod na baku sa naman puros ayuda, kundi kita mga katindugon nagtatauma sa tuyang hiras. Bueno mga katindugon, oras na naman daganing paramientas na mamaaram digni po sa programang Kikig. Thank you so much sa mga mabuot niya itong sponsors, D&L Bakery, kay Madam Gina Nang, sa Barsaga Eatery, Buda Inting Barbershop and Saloon, kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much man sa Maliliput Cockpit Coliseum, kay Boss Boyasin, Madam Girlie Benya. Thank you so much mga katindugon sa Adam Lack Laundry Shop, kay Ma'am Bing, kay Lian Calmada. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, Guasinda, Busda, kay Madam Helen Berwega. Thank you so much bang kay Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo kagawad sa Paso. Sa mga sa tuyang mga big boss, sa pangalan ni Manong Mani. O, gabos na panagos nagtitiw sa sabay. Programang Kikig. Enjoy the rest. Bibili always. Ako po si Buen Dugun pa.
1: One Radio. FM. Tinda sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Health. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Apat na variants po yan na pwede nyong pagpilian. Siyempre, nandyan ang original blend, ha? Na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, okay? Na mahigit 12 taon na po na minamahal, tinatangkilik at patuloy na nagiging number one sa maraming probinsya sa ating bansa, okay? At siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, ha? Lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang, okay? Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang gana, yung ekstrang stamina, para sa ekstrang init sa mas mahabang labanan. Alam nyo nang ibig ko sabihin, siyempre, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, kasi maliban sa napakaraming health ng mga sangkap nito, paborito ng mga mag-asawa to kasi

0: May kasabihan na basta may black, may balak, ha? Madalas si mister ang may balak, ha? Joke, joke, joke. O parental guidance. Pero sa mag-asawa, ang ibig ko sabihin, okay? At syempre doon sa mga ng mas magandang katawan, ha? Mas kaseksihan, mas kapre, malaking tulong dyan ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre dahil sa husay po ng Best Cafe na po ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ito pa ng Food and Drugs Administration, kaya sigurado ka at quality, kasi hindi po lahat ng herbal na kape na nakikita nyo dahan ay dumaan sa FDA. Kaya kung gusto mo makasiguro, kahit i-research nyo pa sa website po ng Food and Drugs Administration, makikita nyo po na lahat ng variants ng Best Cafe ay kanilang aprobado, ha? Maliban sa Food and Drugs Administration, rehistrado rin sa Intellectual Property Office ang Best Cafe at Halal Certified. Available sa mga butaket sa inyong lugar sa presyong makatao, ha? Hindi tayo nagtaas ng presyo bilang pagmamahal po natin sa sambayan ng Pilipino.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe! In Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Gold 20-in-1 Mix. 18 pesos lang per sachet.
3: Still available. Taste of Best Cafe 8-in Herbal Mix. 30 sachet.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Capis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Massage Oil, mabibili sa mga butika at sa inyo.
0: Napunto ko po yun sa napakaganda pong kasabihan na ang buhay daw ngayon, ahan na, hindi na po pahaba. Sabi nga po, mas maikli na raw po ang buhay ng mga tao dati. Which is very true, ha? Ayon sa mga pag-aaral at sa statistics, mga ka-wellness, ha? Mas maikli ang lifespan ng mga tao ngayon, ano? Sa makatwid, ang mga tao ngayon, mas bata pong namaman para dati. Napakaraming factors kasi dyan. Una dyan, yung unhealthy lifestyle, yung hindi magandang lifestyle, laging nagpupuyat, walang control sa pagkain, kung ano-ano ang kinakuta ng mga masustansyang pagkain, yung physical inactivity, walang exercise, ano? At syempre stress at napakarami pang ibang factors. Kaya naman ang tao ngayon mas mabilis na nagkakasakit, malalang sakit at mas maagang namamatay, ha? Syempre ang isang payo ko dyan, kung pagandahan ang buhay ngayon imbis na pahabaan, syempre gawin natin talagang maganda at masaya ang ating buhay. So let's spend quality time with our loved ones. Iukol natin yung ating panahon sa ating mga mahal sa buhay, mga ka-wellness. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng langit. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Kaya mas maganda, ano po, na habang nabubuhay tayo, lalo na't habang malakas tayo, i-enjoy natin ang buhay kasama ng ating mga mahal sa buhay. Mag-ukol tayo ng quality time sa kanila, ano? Umiwas po namang away, mga ka-wellness. Wala tayong mapapalang kaligayahan po dyan. Maging mabait sa kapwa po natin. Tumulong hanggat kaya po natin, mga ka-wellness. At iwas po sa stress. I-appreciate natin lahat ng magagandang bagay na meron tayo. Magagandang pangyayari na nangyayari natin. Huwag niyo mga kabiguan. Sa lahat naman, nangyayari po yun, eh. Pero ang isipin natin kung anong magandang bagay na meron tayo, mga ka-wellness. So sikapin natin, yeah? Maging maligaya araw-araw, ano? Magmahal tayo ng kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, ano? I-prioritize po natin sila, ano po, mga ka-wellness, at magdingkod ng masigla sa Panginoong Diyos, mga ka-wellness. Kapag ganun, magiging masaya po tayo, anong oras man tayong kunin, naging sulit ang buhay natin. Pero, ha? Pero, mga ka-wellness, pwede rin namang humaba rin literal ang ating buhay na natin, at the same time mapapahaba

0: maganda. Kaya sundin nyo payo ko sa programang mabuhay po ng healthy, ano? Magkaroon ng regular exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain, huwag magpuyat, ano? Magpaaraw sa umaga, uminom ng maraming tubig, maiwas sa stress, iwas sa masamang bisyo. Yung mga pinapayo ko na yan at kasama pa ng iba kong payo din na magpapahaba ng buhay. Kaya paganda, pinag-pahapon natin wellness, makakatulan ang ating mga
1: Pakistani na unti-unting naglalagas ang aking buhok. Kaya noong sinuggest, sabigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unti lang buhok at kumapura pang di hamak bang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mean prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder. Tea nutrients. For every kind.
4: Dr. M's
3: ang katawan.
4: Dr. M's Amazing Tea na.
3: Also supports muscle fitness. Severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa magagandang payo natin, ha, mga ka-wellness. Gaya nito, may texter po tayo nagtatanong. Good day, Dr. M. Mataas po ang uric acid ko. Ano po ang gamot dito? Nagpapataas po ba ito ng blood pressure? Sana matulungan mo po ako. Salamat po and God bless. Noong nakaraang programa ko lamang, tinalakay ko po na ang pagtaas ng uric acid, ano po mga ka-wellness, ay isang palatandaan na pwedeng tumaas din ang sugar maging ang blood pressure. Kaya pag tumataas na po ang uric acid, hindi naman yun mismo ang magpapataas ng blood pressure mo. Pero palatandaan nyo na pwede po na madamay na yung blood pressure mo at blood sugar na tumaas na rin mga ka-wellness. Kaya kapag tumataas ang uric acid, dapat simulan na po yung kontrolin, ano? So dito sa tanong po ng texter natin, syempre mga tips, mga natural na paraan ng sa ganon, makontrol ang pagtaas ng uric acid, ano po, control din ang pagtaas ng blood pressure maging ng blood sugar. Ito yung mga ipinayo ko. Una, umiwas sa mga maasukal at mga mamantika, lalo na po yung mga pinirito, mga pagkinyalat na pagkaiwas. Control, sabihin nakakain yan. Pero control dyan ha, sa mga maasukal, mga mamantika at maaalat na pagkain. Bawas-bawas din sa pagkain ng mga lamang loob, ha? At mga seafoods, lalo na po yung mga shells. Iwas po dyan, mga ka-wellness, ha? Iwas din po sa mga pagkain preservatives, gaya ng mga dried fruits, at mga foods, gaya ng mga instant pancit canton, instant noodles, at marami pang iba, ha? Iwas-iwas sa alak at sigarilyo, ha? At syempre, iwas po sa mga pagkain sa mga fast food chains, gaya ng mga burgers, french fries, mga donut at ice cream, bacons and hot dogs, iwas-iwas po dyan. Kasi maliban sa magpapataas ng uric acid dyan, delikado ang cholesterol mo dyan, ang blood pressure mo, at delikado ang puso mo dyan, mga ka-wellness. Sa kabilang banda, laging kumain ng mga prutas at gulay. Napakalaking tulong yan para humaba ang buhay, gumanda ang buhay, at maiwasan ang pagtaas ng uric acid. Siyempre, speaking of prutas at gulay, irerekomenda ko na kapag nagjujuice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit. Kahit po yan, try na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong

0: maganda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
2: At sinong kulabot?
3: Fresh.
4: Makid is true.
3: Parang walat.
5: At parang watang-wata
6: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malagyos ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para po makuha yung blood pressure at blood sugar ha. Kumain ng dinikdik na bawang, sili at luya. O kaya isama sa inyong kinakain mga ka-wellness. Okay po? Tapos uminom ng sapat na tubig araw-araw. Magpakulo ng luya, gawing tsaa o kaya uminom ng Dr. M's Amazing Tea. Napakalaking tulong yan para po maiwasan ang pagtaas ng uric acid, ng cholesterol, ano po, ng blood pressure at ng blood sugar. Okay? Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang at magpaaraw sa umaga. Iwas sa stress at pagpupuyat. Ano po? Kumain po ng mansanas, ng kalabasa, ng oatmeal, ano po? At yung mga pagkain pa na mayaman sa fiber. Uminom araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito malaking para po makontrol ang uric acid, ano po, cholesterol at sugar ha, at magbawas ng timbang.
10: Eating, malaking deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
11: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
9: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lugar.
12: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
13: You're listening to One Radio
12: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
14: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
12: Oh yeah, come on, let's go on the road again.

Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na tumigas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak.

0: sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Shampoo available.
2: Ang program thicken. Tinidong water dash. Friends, yan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Tapsini Paps, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng madadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapagbar. Barreta, News Director, Ed Bordeos, Parada 30, Parada 30, Larga. So One Radio, 91.3, News FM 30. Hatod sa indo kan Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black, 1 sticks with Q-Sai Massage Oils, 1 caps, mababagan.
4: Stressing says kay bagatod kan mga bareta aldini at said bordeyo kagapagatod bangon kita kan sa enot kuna kan maka an probinsya kan Albay asin ang pilog da Bicol region nin badampog na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagura na kausa ini na magkakaigwaman nin pagkikilat po ngunya na aldaw sa Kudsa Aga Hulyo 14 dahilan sa Padagos na na-experensya na habagat o southwest monsoon na presenteng nakakaapekto sa dakulang parte kan Luzon asin Visayas. Base sa pinakang huring weather bulletin kan Pag-asa, ang siring nakamugtakan kang panahon po pwede man na ma-experensya duman sa Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Kung sa iyong katamtaman, sagot sa kunminsa sa mga paguran na posibleng magkausa ng bigla ng mga pagbaha, pagrasin ng daga. Sa mga pagtaraid pang lugar, sigun po yan sa Pag-asa. Ngayon tras tanto sa mga probinsya po kan Camarinesur asin Masbate, sirigman sa probinsya kan Albay. Ang temperatura pinagkakarkulo na makawat sa 25 sa 30 degrees Celsius samantang sa Camarines Norte asin Sorsogonmana. Makaka-experensya ni maabot sa 31 degrees Celsius sa tahaw inikan mga pagkuran sa gunyan. Padagos po ang pangapuan ng mga lokal na disaster risk reduction and management offices na paiguton ang monitoring sa sainang mga nasasakupan kasabay inikan pag-abiso ng publiko na magtinir na nakatutok sa mga masunod na weather bulletin na ipapaluwas kan Pag-asa. Nagatudas na alas 7:11 nin pagkaaga. An oras na yalo kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po rin tao, nangangaipuan po yan ni mga minerals, kaya ugaliyon ang gantabi ang pag-inom ni sarosa ng kan Best Mineral Food Supplement, tangani na makaposibling kahilangan. Ang Best Camp sa Mineral Food Supplement, iyan tabi, mababa kalindo sa mga butika nationwide. Tulos na nag-respondi ang Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Duty Operations sa personnel sa tulong magkakasiblag na insidente nin aksidente sa tinampo na kinaimbultuhan ka mga motorsiklo asin iba pang lunadaan sa iba-ibang parte kan siyudad ka nakalihis na Hulyo 11. Enot na din naman kan CDRRM mo ang sarong self-accident na kinaimbultuhan ka sarong motorsiklo sa New Road Barangay San Vicente, bandang alas 9:15 ng pagkaaga, enot na eksaminasyon na nagsapar ang biktima ng lugad sa itaas sa parte kan sa iyang ngabil. Asin ang pamamparte kan sa iyang lawas. Pigsundan ini ng aksidente ng kinaimbultuhan motorsiklo sin sedan. Sa barangay Kinale, bandang alas 12:09 manin udto. Nagsapar ang pagkabari sa iyang bitis na kausa kan impak ang banggaan. Sigunini sa naging assessment. Bandang alauna, 12 muna, nagrespondi pa ang CDRRM sa aksidon man kansarong motorsiklo asin e-bike sa Purok 5, harani sa Triangle Center Island sa barangay Bangkilingan. Sa enot na eksaminasyon, nagsapar ang mga biktima, nin mga gasgas sa itaas at tingasin ng lawas asin ang pagkulog kansin ng mga lawas. Tulos

0: mananagtaon in first aid and mga responder kan CD RRM mo sa panginginot ini kan Team Charlie sa gabos na insidag upigdara ang mga biktima sa Siga Hospital para sa karagdagong. Sigun sa CD RRM mo tabako po pwede na magranian publiko sa Senang Operation Center hotline numbers para sa emergency concerns sa 0995-290-5288 0999-4-758-582 as in ang 0992-245-858 Nagatunan sa oras na alas 7.14 na po nin pagkaaga. Nasamsam kan Philippine Drug Enforcement Regional Office Number 5 ang pinagkakarkulong 680 mil pesos na kantidad kang pinagtutubod ang siya si naaresto ang sarong high-value drug personality sa ginibong bypass operation sa Barangay 2 Poblasyon sa Kamaligalbay ka nakalihis na Hulyo 12. Minidbid ang suspect na sarong 30 anyos na lalaki na nagagamit na alias Nor na nakalista bilang other high-value target kung sa inakumpiska sa operasyon ang poko mas umenos ang 100 gramos kang pinagtutubod ang shabu, bypass money, motorsiklo, cellphone, mga resibo kang transaksyon na asin iba pang ebidensya. Pigsigibo ang operasyon kang pire Regional Office Special Enforcement Team katuwang ang iba pang unit kang pireya Kamalig Municipal Police Station na Albay Police Intelligence Unit asin ang Coast Guard Intelligence Unit Albay. Mahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drug 2002. Padagos man na pinagpapahigot kan pirea Bicol ang kampanya laban sa illegal na droga. Ngani na mamantinir ang ligtas as in drug-free na komunidad sa Rehiyon 5.
1: Parada 30.
0: Sarong Bados, sinayumahan na mga kaysa sarong Municipal Hospital dahilan ta suwi as in dai pa na paggamit ng ambulansya tangani na mayroong dakulang ang nangaki sa boarding house. Lalaki gadan kan makuryente kan aputol nawar kan aleko sa probinsya kan Albay. Yan as in an iba pang mga bara pakalipas lang kanagakapirang pagirumdom.

0: agad ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nugget. Presyo, panalo sa lasa. Na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Day na, St. Jude Animal Protection mo. Magha the Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. St. Jude Animal an mataong o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Co. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang bilangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama sa okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para ma-assure labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Bossing.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe. Herbo, pangalan mo?
5: Ako, Bibila. Isa pang tera dito sa diet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin malakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa oras alas 7.21. Dead on arrival sa ospital na sarong 29 anyo sa lalaki matapos na makuryente ka na putol na live wire. Gikan sa poste kan Alba Electric Cooperative sa barangay Hindi Baka kay Albay bandang alas 9.50 nin pagkaga ka nakaris na Hulyo 11. Sigon sa report kan Baka kay Municipal Police Station ang biktima minidbid sa pangaran na dyan para tsyenda ning sira sa lugar na residente kang Porokdo sa Pili Ilawod, Baka kay Albay. Sigon sa investigasyon, bigla na sanang naputol ang linya kan kuryente asin buminagsang ka sa hampangan kan tindahan kan biktima. Nagkuasubuot ting kawayan ng biktima tangan inahalion ang wire alagad aksidenteng nakadukot ini kung kaya na kuryente sagkod sa mahulog sa kanal. Nasulo ang kable asin naglaylay sa tinampo kung kaya warang nakaranitulos tangan ina sakluluhan ang biktima. Kan maputol ang supply kan kuryente sa kapasan na ini na idara sa ospital alagad. Gada na ini kan makal. Padagos pa po ang investigasyon ngunyan kan mga otoridad. Sa probinsya kan Catanduanes, sarong construction worker man ang nakuryente. Mantang nagtatrabaho sa sarong pigpapakarhay na harong sa barangay Kabugaw sa Bato Catanduanes. Kasuod ma Hulyo 12. Base sa inyong impormasyon, nangyaring insidente mantang pigsasagibo kan biktiman sa iyang trabaho. Tulos man na nagresponde ang sa iyang mga pag-iriba asin iba pang nyaon sa lugar. Tangan inatabangan siya bago pigdara sa pinakangharaning ospital para sa pagpapabulong. Para pang pinapaluwas na opisyal na impormasyon man kan biktima asin sa eksaktong kausa kan insidente. Para Agus Pangunyan, ang investigasyon kan mga otoridad. Alas 7.23 sa probinsya kan Camarines Sur, sarong netizen ang nagiraan sa social media kan sa iyang pagkadismaya sa naging eksperhensya kan sa iyang tugang sa Karamoan Municipal Hospital. Sigun sa post, bandang alas 4 nin magumagahok kandaraon sa ospital ang balos na madali ng mga ki. Sinabi subuot sa sainda na kinakaipuhan ining Itraga City tasuhi o baliktad ang posisyon kan aki sa laog kantula kaya kinakaipuan subot ining refer bang hospital sa tamang pangal. Subot siya tangan ina maihatod ang bados sa Naga City alagad sinabi subota na dahil pa may kukonsiderar na emergency as in po pwede pa subot na magbiyahe ini lunsa. Ipigashare niya liwat sa hospital agad o kaya magulan siya na isinda. Kaya bago pa man makaabot sa ibang ospital, kina ang bados sa sarong boarding house.
8: Parada 30.
7: Tamang oras, alas

7.25 Gaga. Amientra sa kustodiya, mantang nagpapabulong ini sa Eastern Bicol Medical Center. Kanagtalikod na daw si Gipal Police Station, Pigdaras Hospital, ang sarong piyup ini nakakamati nin pagkulog kantulak asin panluluya. Mantang nasa laog kan hospital, nakikig na sanan mga polis na nagbabantay kan madiskubre nilang waranaan sa indang pigbabantayan na prisyonero. Sa inot na investigasyon, pinagdududahan na nagdulag ang POPC sa paaginikan paglusota sa bintana kan comfort room bago nag-agi sa likod ng parte kan hospital. Tulo sa nagsagibo nin mahiwasan na paghahanap ang mga otoridad sa maawot na parte kan likod kan ABMC. Matapos ang haros 4 oras na operasyon, nakuha ang prisyonero pasado alas 4 ng hapon sa harong kansarsyal sa barangay SIB. Sa pighayag kan Berak MPS, nasasangatan ni magkakanig yung kaso ang duwang individual kasabay na ang barangay official katakon kan subuot pagtabang sa pagdulag kan prisyonero. Ang POPC na aresto kanakalis mo na aldaw sa barangay Bigaa matapos subuot na makuha na ni dakulang kantidad kang pinagtutubo ng illegal na droga asin presenteng nahampang kaso. Alsa ika na wanted person sa pangagadaan ni Sarong Bagitong Pulis na 21-rong operasyon sa City SMNP and nalakuan kan regional person sa Calabarzon. Sigon kay Colonel Vicente Kabatingan, ang hepe kan regional and Calabarzon nago sa iba-ibang lugar asin pinakang huri duman sa Sorsogon City sa laog ni halos 5 tapos ang pangagadaan sa Sarong Muhammad Sulay. Pantang Praiman, Malim Pandisal, harani sa Sarong Panidriya kan biglang suminulpot si alias Ronel asin pinagbabadil siya nindungdungan sa payo sa barangay San Jose Rodriguez Rizal alas 5 kanin pagkaaga kanakalisa Desyembre 14 taong 2021. Dagdag pa ni Kabatingan na natulos nindang pinagsagiban operasyon matapos nila makarisibi ng impormasyon gikan sa confidential informant gikan sa Sorsogon Provincial Intelligence Unit si alias Ronel na wanted sa lambita ng polis ang nagpaparibok man sa sendang lugar na nagsasabing wara siyang kinakatakutan asin kayang ning si Isay Man. Ipighambog pa kan suspect ang sayang giribong panggaganan sa naunang bita ng polis sa Rodriguez Rizal. Positibo man minidbid kan agom ni Sulayman ang naarestong suspect. Ali sa mga retratong kapot kan PNP na iyo ang subot responsable sa panggaganan sa sayang mister. Parada, Puerta, takdag sa kamot kan mga otoridad ang number 8 drug personality sa Bicol Region sa giribong bypass operation sa Purok 1 kan Tula-Tula Grande sa Ligao City. Naaresto si alias sa Padi magkalis sa mga kumpiskatig di anasa 10 gramos na yung pinagtutubo ng shabu na may kantidad 68,000 pesos bypass money, mobile phone na sinagkakapir ng kwarta na ginamit sa operasyon tutubo ng kurikidual sa Ligao operasyon kapin drug and si regional office number 5 by provincial office asin Ligao City Police Station. Sa kasong pagbalgar sa Section 5, Article 2, kan Republic Act Number 9166 Dangerous Drugs Act of 2002. Sigun, magpapadagos ang Senang Mahigot na Intelligence Ribbon Anti-Drug Operations nga nina maaresto ang high-value personalities as in masakyada ang illegal na drug network sa riyon mantang piging kanyarmanin dan publiko na magtinir na mapagmatsyaga as in padagos sa supanyakan gubra sa illegal na droga. Parada 30! Alas 7.29 na nin pagkaaga. Pasiring kita sa ibang probinsya. Hostage ang pangapudan kang pamilya kan 8 anyos first student kan Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite matapos ining magadan sa Rungaldao matapos ang ginibong school deworming activity kan nakalihis na Webes Ulyo 2. Sigun sa ina pinainom subuot kan class advisor ang sayang aki nin bulong bilang parte kan program o pampupurga asin paguli kani naka-experience na ini ni matindi payo asin tulaka paurotro na pagsusuka halangkaw na trangkaso asin an pagdugo kan dungo bago ini nagadaan Biyernes Hulyo 3 nagtutubod ang pamilya na dapat imbestigaran ang insidente sa National Bureau of Investigation asin Public Attorney's Office autopsy. Ang bangkay kan aki nga ni maraman ang tunay na

0: kausakan sa iyang pagkagana ni paninimbagan ang si Isay Mana. Nagpahayag mamay ang DepEd Cavite Province asin ang Hugo Perez Elementary School Annex asin pinagnanakikipagtabangan sinda sa mga nanunungdan ahensya para sa sarong asin komprehensibong pigtaonan doon man kan DepEd na nagtitiner na prioridad kan ahensya ang kaligtasan sa luda asin ang kapakanan kan mga estudyante sa pagpapautob ka mga programang pangsalud sa baga pampublikong eskwilahan.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Ipigayag kan sarong labor group na bako na bago ang paglangkaw kan unemployment rate sa Pilipinas sigon kay Partido Mang Person Wilson Portaleza. Bako na bago ang paglangkaw kan unemployment rate sa nakalis sa dekada apwar na sa nakan panahon kan pandemic. Ini makalis ang padago sa paglangkaw nga unemployed o mga warang trabahong Pilipino nakatumbas in 4.8%. Dagdag pa kainin, dahil naman makakahali pa sa nasyon ang pinag-aapod niyang territory na unemployment na ini. Taon-taon kaya iguanin 2.3 million na unemployed na mga Pilipino asin dahil na resolveran sa paghaloy kan panahon. Sinabi pa ni Portaleza, pinapatunayan sa nakainin na warang trabaho sa Pilipinas, ang negosyo bako bastante sa pag-absorb o kaya pagdagdag kang kadakol ng mga obrero. Mas problema pa subot ang pagdakol ka mga obrero kumpara sa trabaho sa nasyon. Nagkakapira kay RD, igwa mga trabaho alagad na wawaran nin trabaho pinawaw. Kadaklan subot digdi hali sa agricultural sector kung sa indihado hulita seasonal sa nene asin nadidistroso igkaso igwa pa ning kalamidad. Uli ka ni bako stable ang kamugtakan kan industriya asin warang masalo sa manufacturing sector kan mas kadakol na na trabaho sa nasyon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Kansarong labor group na kadaklan sa mga Pilipino na bubuhay na warang trabaho huli sa pig-apod na extended Filipinas. Huli tayong nagbubuhay sa sina, mas pigpipili nila na tayo magtrabaho o kaya man, abonin da sa trabaho. Sigon kay Partido Manggagaway spokesperson Wilson Portaleza, ini ang mga inactive member kan labor hindi nagtatrabaho ni tabako sinda maugmadigdi o dae ninda gustong magtrabaho. Alagad pigtaon ng doon niya na bako opsyon na anday pagtrabaho sa Pilipinas. Dagdag pa kani. Iba ini sa mga unemployed kung sa insinda ang mga tao naghahanap ng trabaho alagad warang mahiling na trabaho. Dagdag niya na kung hababa ang pasweldo sa nasyon, mas nagdidiskarte ang ibang Pilipino kung sa inagkakaigwa ng duwang trabaho. Nagtatrabaho ng lagpas sa oras huli sa kulang na kulang ang income alagad abuso naman sa lawas. Sabi yon na dai makakahali basta-basta sa pagtiyo sa nasyon asin dai nag-usbong ang kalidad kan trabaho. Araw kan iba pang mga manufacturing sectors sa mientras tanto. Sinabi pa kaini, nansabi kan World Bank na nasa super o middle income economy na ang nasyon. Sarusubot ining ilusyon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Pasiring nakita sa lotto result, nahatod sa sendokan kaping may maray na result sa saludin tawo sa 658 Ultra Lotto. Uya po combination in any order makilista na tabikan mga numero. 18, 11, 43, 38. Ang jackpot price uminabot na tabi sa 128 milyones pesos. Wara pa po dyan kinanggagana. And sa 649 Super Lotto, uyaman po ang winning number combination. 17, 47, 49, 46, 30, 32. Inabot na tabi sa 66,052,078.35 pesos. Ang kinang pagirumdum. Tugang kagpuwarto. Tanganin buha. Anton Rizal. Kaskan. Bulakas Green. With herbal. Biyan. Sa pagabutika si Market Nationwide. Or 35. Iyan naman tripunan. Gansa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon. Ilay kasi ni Sharon Page sa Nam 1 Radio 0.3 News FM. Tabi sa pagat sa technical defense. Gera, trapis na radio sa mas programa uno. Man tabi ang sa inutod pareta at Borte 91.3 FM. Tugo na!
1: Parada 30! Hatod sa ino kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Wednesday!

Iyon na, tiba do tirahon pa kanibangon niyang pong Lunes. Kinang ka 2026 mga nga banga ananam sa satuyang kalendaryo. Gal, yan dyan si Sir Manny Almoguera, Ed Bordeos Tabi, sagkod kita alas 9. Kung ikaw mo pa siguro na kanbuhay, duma na kamo sa kaping natural, kaping herbal. Best kapitabian sa indong tirahon sa pagkaaga, sa pagkabang. Marina at Guru Badong.

Ano lamang yan sir, restoryahan tanga. So mga taga siyudad ng Tabaco na igwa pala ngaya ki educational assistance kaya ang CSWD o dahil may lang pala natin na si social media na dahil posted ng social account mga kabi na igwa pala ang finance dyan sina dyan pag-iang tabi mga tugaan. Oni man ba itagong sa tuyang hurohalawig na oras dumakan kamari ng badus mga katindog sa municipal alagad pigsayuma subados mga katin pigsayumaan subados na mga kiduman sa senital suaki kaan erepertado man kunyan Bicol Medical Center ang problema ta pagamitan ng inyong kami kan kunyan inihong nagamit kan ambulance mga ipita kaya pa man ngayon mag travel sa paaging ngayon kan bus. No, tanangaki sa boarding house. Good morning, good morning. Iyon na ini mga tugang supig sa abita na unlock ng mga katindugon kan gubya bako para makatabang sa mga badus. Ito bagang pagbabawal na mga ki sa mga harong. Permita ini mga katindugon na pinagdidiskuter ni sa loob kang programa tangani na mapukawan ng gobyerno na ang Department of Health mga katindugon na ripasuhon gira hindi na yan na naging kunyan inihong direktiba. Igwaman ki magurag mga katindugo na nagreklamo sa social media ta susayang aki abi tusok digdi tusok duman sa ospital ini nga pinangaki mga tugang grabe ano dalan gindugo Department of Health ako na ko mas gusto ko mga tugang tawa na rida yo nindo ang mga nanay us naman sa ini nagustong mga aki dai nindo pag kunyong dahil nindo pagbutan. Iyo po. Dahil nindo pagbutan. Tanang nanangaki mga katindugon. Salbay, igwaman. Suduman baga sa rapo-rapo. Oo. Oh, taharayo sa lugar. Piglunad pa ning bangka mga katindugon kay sarong. O sa'y nagluwas. O oh, duman lugod. Pasalikan gobyerno mga tugang na dahil tama sa butan. Good morning, good morning. Samantanahon mga katindugon. Puro mga ki. Aram nindo ko lang tasabi kan gobyang nga ospital o sa mga ki. Masalbado da ang mga ki sa mga ospital buda sa mga laing intubod ka mo.

Samantalang si kunya si dating City Rocha Leonie Martires mga tugang digdi sa Tabaco City ay kaya nga ni baga naging City Councilor man ang mga katindugon ano dahilan sa kadangkol na mga bados kaltong panahon na dahil papigbabawalan mga tugang ang mga ki sa natabangan ni Cha Leonie Martires. Diba? Nyanta, may nabaritaan ka mo sa kaloy-haloy mga katindugo na pagparapa ni Cha Leonie Martires na may naiswida? So, naman, Department of Health. Kung may pagmakulog ka mo sa mga bados, tawanan nindo ning freedom. Tawanan nindo ni kunyan, inihong choices, mapagpipilian kun sa inina gusto. Kadawang semana na kunyan, kang impeachment trial. Tabang-abang mga susunod na kabanata sa impeachment. Kung si Risa Isisay Tambi ang mag-aatubang mga katindugon sa pagpapadagos kang impeachment trial. Pero sabi kan mga ihong mga kababayan ta mga katindugon sa pigigibong impeachment laban si Marador ang public ang tunay na hukom yugon mo ini. Ang publiko da atabi ang tunay tunay naman kunyan inihong matao ni sa nagpapadagos mga katindugon na impeachment. Yeah. Ini pong impeachment na ini, dakulang agyat man ini sa mga senator, sinda mga tugang, ang magbabalanse. Ah, magbabalanse. Kasi magbuburutuhan sinda. Hindi naman talaga dito ang issue na kesyo ngaya dosi sa naso, nyaon sa balyo, dahil ngaya kayang abuton ang disi sa isbak. Mga tugang, tabi na, basis sa evidence, sinda tabi mga katindugon magdidesisyon.

0: Mayon na man si Mayon, ato aga si Dugon. Tabi kang bakakay and ashfall. O, tahbagaton. Inda sa natikang buwang. Sir Jel, abot apotan ka dyan. Kung may mga report sa tuya sa Tabaco City. Na kanabo. O, ta, nagpasali Sir Manny si Mayon. Ngunyan pa sa nang aga mga tugang. Si NDRRMC, sibot na sa Kuya Kichat. Iyan, parotex na si NDRRMC. Malaking pyroclastic density knap sa Mayon. Palang subago, o. Oh. 31 na si NDRRMC nag-a-text. Iwas sa 6 km permanent danger zone. Magsuot ng face mask at sumunan. Si Ripa daw nindo. Paligisa sa tuya sa Tabaco City. Do. Ang programang inihatod sa Sindukan, mga minasunod na mga sponsors. Hatod po sa Sindukan, Sweet Salt Repair Shop. Conroot na tabi ang Sindukan, mga cellphone, mga manoy, mga... Dahil na po magduwa-duwa, ipahirahay na nindo yan sa Sweet Salt Repair Shop. Tayo na yan. Murag dyan tabi magirahay ng cellphone. Cellphone ang kayang hirahayon dyan. Pati tabi mga manoy, imanar, laptop, tirahon dyan. Buda, nagpapautang naman. Good morning, good morning. Kung taud-taudon pati niya gunakan, siyudad kamot, si Sir Jel na mula. Makisaya ta, si RRMC, ang kakatext sina nag-count mayon. Aram taman baga, nakatalisi may piktado sa Tabaco City. Dito kan probinsya ka na. Sir, ang sa inang monitoring, Sir Jatabi.
1: Apo, Sir Ed, kagaman sa mga parantabay sa
0: wala. Lokal sa kunya, RRMC, buda na hiling tama sa kukaya, di makaluwas kunya. Ang kamugtakan kan mount pa yun tabi, Sir Jatabi. Asyon tango niyan.
1: Po, bas ulitin, ano, kang pivo, ang pinakalangkaw, dayok sa was. Mayon sa magkapir tao. So sabihin ni Sir Ed, pivo, siya ay interruptive sa vulkan mayon dahil pigluwas sa dioxide. O sining mga pyroclastic density faults. Ini sarong indicator na sulfur dioxide, aktibo ang magma sa irarom.
0: Okay. May poster dyan.
1: Yes po, nagnamat and abagat na kita. So posibleng mamatian tarigdi po sa lugar ta nga no na pigluwas ka na vulkan mayon.
0: Mm-hmm. May mga kunya na, may kuang report sa kunya media sa Bakakay da, nakabutang abo. How about tigdi ako city, particularmente na sa Buang?
1: Apo, sa aday pa man po kinai-report na asphalt digi po sa satuin lugar. Kaso bago sa samoy NGC kan mga kapitan nga ni report ang PBOX sa kita kinai-record. No?
0: Mm-hmm.
1: Baka chance sa paglibot-libot kan sa tuwing mga katugangan kuya kung igwaman ang gat kinai-record. Posible na tabi ni Sir Ed dahil habagat na kita.
0: Eyo, may posibilidad no, na talagang mapadpadigdi sa satuya ang digdi na ang direksyon.
1: Yes,
0: okay. Ano ang mga dapat nagibuon, Sir Jel, kan mga kababayan? Kamu sa CDRRM mo sa pagpun pa sa natabi, Sir Jel, ang mo langdong pangadal sa mga dapat sa buwan, napapatuyang ko niyan lugar, ano ang dapat na mga gibuhon?
1: Opo, experience po kita ni Angelic Mata, ano, habang kung kita nagbabiyahe, nagmumotor, so magpasigong goggles or mask na gagamitin niya to. Asan tangong magdayamang kinakaipuhan. Magsulot ni sleeve kung po ang asphalt, tanganin po dahil may makabalyos sa puya, makaduwas ining abo na pigluwas kang vulkan. So magsulot ni mask, posisyon ang mga mask sa mga mayon unit barangays na sa courtesy of DOH and the health office.
0: Iyo ang epekto kay ni Sir Jel sa mga parao mata, may mga pananong ipamitisan kan mayon.
1: Yes po, dahil mainit magainit abi sa rey, mga nanom na ay tadir to kadog ba sa toy.
0: Nako po, susakuya duman ng mga bata pigta ng abuno.
1: Arayo man ta ba?
0: Arayo da. Ito medyo Jel, nasa log ito kan 6 km permanent danger zone actually. Minapaisi sa nakamis na kami mariparukan kunya o pagka nagbibisita kami.
1: Yes po, actually nag-get ako sa P-Box ka nakakin si Mana, encampment, ano, and mampulso yapsi mo na yako siguro it's high time naman na i-revisit ha. Alagad paano kayo ni, nagkaigwala naman luwa, iba pero tatsaot pa, napigigipot ha.
0: Sobra na anong nabulan, Sir Jel, ano po? Or anong
1: Sobra, January 6 kita, nagpuhon.
0: Oh, iyo.
1: So ngunyan, nasa January, kita, July, ano na, 13.
0: So,
1: anong naldaw naman.
0: Mm-hmm. Natraso mga kababayan, ta sa evacuation center, tabi. Anyways,
1: yes,
0: Mr. Jel, na matuto kayo ni and makikipag-coordinate din sa sendo sa ginigibo po nindong monitoring and mga aksyon ngunya na pagkaagatabi. Salamat na maray, Sir Jel. Unless otherwise, maabot sa buhay.
1: Salamat, mabuhay. Good morning.
0: Thank you so much, si Sir Jel, na ang ararin mo mga tugang. Mayon, bata, paoruliun ka mo mga katindong.

mapirmani. Iwi ni sirmani ang kadaugan kan mga parataano. Ah, grabe ang sakripisyo. Mala nabakalpasan ng kaming kunyan pang abono sirmani. Bako lamang pati karo-karo so pambakal sa abono. Jesus! Rima, tiyan kinabahan. Sana day ma, ano? Sana day man ta ang nakukuata sa mga reports ngunyan na pagkaaga mga tugan. Tikan bakad ni ha, pagpuro pa sa atin. Pero bako maninima siya, ano? Arog kan mga nagahan. Medyo manipis. Dahilan ta. Iyan abo mga katindugon. Igwa yan, maski puro pa paano. May epekto yan mga katindugon. Padagos kita ha, formasyon tabi. Ang programang ini, pigyatod sa cellphone and computer repair shop. Kunday na kayang sa mga satang na po dyan sa computer repair shop. Download lang nino nga pro, pa-download po ang application na ito. Magpasi switch, ay dinindo, rin bagong cellphone. Cellphone, pwede man mag-utang dyan kan laptop, pati nga ni MacBook, pati tablet. Kauro nun sana ni Dusi Sir John. Budas tabi, kung mapapotocopy ka mo kan mga dokumento nindo, may photocopier machine naman dyan. Bako sa photocopy nindo, ta pwede ka mong makasuhan kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Kulong ka o. Kaya ka mo mag sa mga DDS. O yun yan ha, tugang tabi, ariglado. Sweet cellphone and computer repair shop, Street Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning sa Kasaul College, pangan kan Chinoy Fire Station. May sarupa sindang branch and switch dot center. Diyan man niyan sa kalabaan kan Siga Avenue, pasiring po baga dyan sa simbahan ni San Juan, sa ASY building. Kuro niyan lang iyan, kataraning lang kan 7-Eleven, sa Balyong Tinampo, yaon dyan susampangan po kaya. Hinduan pangaran, switch.com gadget center. Napon si Sir June or si Manya, sa paagi po kan sa indang Facebook account. Mag-message ka maponindo ang Sweet Cellphone and Computer Shop. Good morning, good morning. Katuwang taman ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung nangangaipuha tugang mga manoy, mga manay, Maxil Oxygen, Industrial, Acetylene, pati na po, o Liquefied Petroleum. Nagdi-deliver tabi sinda sa mga within the city prop. Free delivery. And LPG. Pero syempre, sudan mo. Libre ang low kaya, ang kamahal-mahal. So pag deliver sa naday ka na mahali sa harong mo, libre na. Amo. Good morning, good morning. O i-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Taba ano ibang pangaran naman ang sa kuyang mabanggit. Anapon nindo ang sa iyang Facebook account, Elena Fernandez. Anapon nindo ang sa iyang Facebook account, Elena Fernandez.